0: Minister fun oro ise ode Umayi lo ti pase fun awon to gba ise akanse wipe ki won jara mo. Iko Amotekun lo ti da obirin kan ati omo re meji pada si dile won. Iroyin na ri lekunrere. Are orilede ye Asiwaju Bola Ahmed Tinubu no ti so dimo wipe asiko inira eto oraje ona ni o ti koja lo bayi gege bi o si ni oro awon orilede Nigeria ki won ma so ireti nu wipe orilede ye bi o si tin pe odun 84 ni ti won gba ominira nsi ni Tinubu no soro yi nipa se to je abenugan Ilegbimo asofin agba ile Nigeria Tajuddin Abbas nibi eto adura pataki fun aye odun 84 ohun ti orilede Nigeria to gba ominira nilo Abuja nse ni are ofilede pe orilede yi ono si wa ni oju ona toto pelu alaye wi pe alaafia ti idagbasoke ti npada si orilede Nigeria Are ohun ko sa ti wa ro awon orilede ki won se atileyin fun isejoba re lori awon atunto eleyi to nse pelu alaye wi pe awon asise ti o ti waye saaju lawon isejoba to lo seyin atawon anfani ti won ti padanu onu se atunse re Tinubu ko sa wa paro wa sawon orilede Nigeria ki won fun isejoba re ni anfani lati pari awon ise takutakun eleyi to nse lowo Bakana ni gomina ipinle Eko Babajide Sanwo-Olu lo ti kese awon orilede ye ki won gbe oro eleyameya bi elesinjesin ki won gbe si egbe kan ki won ise papo fun idagbasoke orilede Nigeria Sanwo-Olu no soro ye nipase igbakeji re Kadri Amzahat nilu Eko nibi akanse adura pataki fun ayeye odun 84 eyi ti orilede Nigeria to gba ominira Gomina ohun oni orilede yi onu ni awon ohun amuye omoniyan ati awon oro eleyi to nilo fun idagbasoke sugbon to fi lede wipe isokan orilede yi o se pataki lati le je ki afojusun ohun kojo oro awon elesinjesin ati awon balaye to fi mo awon ilese aladani awon aralu ki won ko ipa ti won lori oro alaafia ati ilosiwaju orilede yi Imam Masalasi na ilu Eko Yunus Al-Imam ona ko sa kisi awon orilede Nigeria ki won gbe oro eleyameya segbe kan Gbese ti orilede Nigeria to san labele ona lo je pe o je bi ida 31.25% o le die labala keji odun 2026 to ide pe o ti ja bayi di trilionu 2 o le die ninu trilionu 3 o le die eleyi ti won so ni abala akoko agbeta yi o na lo wa agbeta oro gbese yi o na lo wa ninu agbeta ti ajo to mojuto oro gbese nile Nigeria ti won fi sita pelu alaye wi pe owo ele eleyi to wa lori owo ohun eyi ti won san pelu eleyi to je pe won ti san lo lo je bi trilionu kan trilionu 2 o di die naira to je pe nu gbogbo e pelu alaye wi pe owo eleyi ti won da pada gan ono je bi bilionu lona 84 naira minister foro ise ode David Umayi lo ti pase bayi fun awon ti o gba ise akanse Ojo ona Kalaba Ebonyi Beni Kogi Nasarawa si Abuja wipe ki won ti jara mo ise ohun ni kiakia Umayi onugbe ase na kale lasiko ti o se abewo si awon ise akanse na to nlo pelu alaye wipe igbese yi oni yo se iranwo fun awon to je kongila awon amuju ero eleyi ti won se ise na lori awon ipinija ti won koju loju ona ohun pelu awon to je awako bakana lo wa pase fun awon kongila ohun ti won gba ise akanse na wi pe ki won ri daju pe won mojuto oro jijara mo ise na minister ohun ko sa ti won pase wi pe won gbodo wo ile kankan loju ona ohun eleyi ti won se nibamu pelu awon ilana saju oni en to je onuro pataki fun are lori oro ibara le soro lapa ila orun gusu chioma nweze loti ni ise akanse ohun ni o tumo fun awon eyan nise si ti o tun mu ki irin kini do awon eyan ko tun bo mo lo gerege iroyin ni kutu a ile ngbo lati ikani adaba fm 88.9 akure ilu ilaramo kinla wa ta tin gbun satagun ta ba pada de awon iko amotekun ni ipinle osun ti da obirin kan ati awon mo re meji nu ti da won pada si ile won an pada bo eku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mission korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba mission ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo ya ba duro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo nadak fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abomination lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abomination gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
0: e kaabo pada lati oke lohun fun ekunrere royin le kan so wa lori itakun ayelujara www.adaba889.fm esle download application wa ni google play store adaba fm bakan na le darapo won lawon oju opo ibarin so facebook instagram ati itakun x adaba 889fm adaba fm tv leti ba pade lori youtube wa esle fi royin so so wa lori email newsroom adaba 889 dot fm iroyin tesiwaju iko obi kwankwaso ti won mo si okay movement ni won ti yari bayi wi pe ani awon iko to je iko ipolongo ibo fun iko na to je bi mokandini ogota fun ipo iko ipolongo ibo fun are ni won si duro digbi sibe o lai wo ti bi egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC bi won fi patari awon iko ipolongo ibo na danu en to je oludari iko ohun John Ogbulu o fi lede wi pe awon iko na ni won si wa duro digbi sibe pelu alaye wi pe en se ni o je pe awon o nilo lati gba iyonda lowo enikeni abi awon adari egbe oselu NDC ko to di pe won sise won Ogbulu no fi esisi oro ti en to je alaga egbe oselu NDC yini Clovis Moses to so iyi ti o je pe o ni awon mo si awon iko ipolongo ibo iyi ti won ni won gbe kale to si ni kawon iko awon aralu ki won fi patari edanu o ni nse ni ko okay movement ohun ina je pe won ni awon adari ti won ti won si ni ilana iyi ti won tele to ni awon mo tesi waju lati mo fowosowopo pelu awon yoku ijoba ipinle Anambra lo ti fi esun kan to je gomina ipinle na tele Peter Obi wi pe se ni o fi ropo toro loju mole lori bi o si tin fi bi o si tin so pe ohun o je owo kankan gbese sile ti apo ipinle na riye ti o si ni yin se ni isijoba re o je gbese le ko to kuro ni office lodun 2014 ijoba ipinle ohun ilo tun ni iro to jina so to ni ohun ti obi to so pelu alaye pe owo to fi le to je bi gbese ti o fi le gan gege ni o je pe o po ati wi pe bi obi bo se so wi pe ohun si fi owo sinu asunmo ijoba eyi to to bi $150 million won ni iro to jina so to ni pelu alaye pe se ri eto isejoba o ye ko gbajumo oro bi awon igbagbadun awon aralu yo se ti wa ni oni ki se pe keyan wa so pe o lo fi owo pamọ si banki lati le gba ile lori e en to je commissioner foro eto iroyin nipinle Anambra yini lo mefun uno foju oro yi le de wi pe isejoba tele ohun ina je pe gbese ti won je sile ina to bi 100 o le meta million dollar $123 million. Iyin te pe won ni awon gbese owo osu gan na ti won ton je le gan owo e o to bi million lona otale ni odunun o le meta naira $363 million million naira ile to je pe gbese owo osu ti won je ni ipinle osun iko amotekun lo ti da obirin kan ati omo re meji ile yi to je pe o ti da pada fun awon awon idile won bayi leyin ti won ni won ri obirin ohun to rin gbere kaakiri ni oju ona gbangan Ibadan ni lo sogbo nisi ni obirin ohun atawon omo re meji ti ojo ori won wa ni omo odun meta to omo odun kan ni won dola emi won eyi ti awon iko amotekun ohun ti won si gbe won lo si secretariat ti won ni lo sogbo iko amotekun lo je pe won wa topase idile obirin na lo silu ede latari awon oro ti o so ani awon ebi ohun ni won so pe awon ti bere si ni wa ohun atawon omo na lati bi ojo die seyin nigbati ko pada wa si ile mo en to je adari iko amotekun adekunle omole o gboriyin fun awon iko eleto abo re to si ro awon ebi na ki won ri daju wipe awon ebi ki won tete mo so ni ile ise olopa ti won ba ti ri awon iyan won ile ise olopa lululu ile yi Abuja notifikele ofin gbe obirin kan tan poko ni Rukayat Mohammed lori iku okunrin kan eleyi ti won ni won jo ni ore koko papo pelu ara won ni ibudo kan eleyi ti won gbera won lo to je ile itura ni Gwarinpo nilu Abuja commissioner olopa Ahmed Mohammed Sanusi oni okunrin ohun ni won ti so pe o sonu tele tawon ebi e ti won wa so nile ise olopa ko to di pe won ri oku e ni oju ona kuba ni ni olulu leyi Sanusi ni awon olopa ni won topase fonu eleyi to je ti olugbe ohun de odo Rukayat eleyi ti o se je pe oni oba soro kain ko to di wi pe ogbe mimi ye je bi won si wa ni iwadi ohun o fi han pe Rukayat na ati olugbe ohun ni won gbera won lo si ile itura kan ni Gwarinpa nibi ti won so wi pe okunrin ohun ti o ti mimi ikeyin ti o mimo commissioner ohun ni awon ose ile itura ohun meji ti won pokan ni Ibrahim Omeza ati Keva Batrus ni won ba gbe oku e kuro ninu ile na ti won si lo ju si abe bridge ni oju ona kubwa oni iwadi ti won se o si tun te si waju lati mo ohun to sokunfa iku okunrin ohun nje ibi ti arimore lori iroyin kutu aifun ti aro tuni Sunday Ajiboye lolo oturoyin ope yemi jordan numu wa se ti gboyin aku simi oni o opo re la o se loke ipe

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni Amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. Ema daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkun su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanse layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rami gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 8 5 lekan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu emoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye paju peyin se ni tin pin alakan di gari inu kiku lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa tun to nje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le baru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 070 88 77 8 8 5 5 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura

0: We love you, Lord. We bless your name, Jesus. Hallelujah.
1: On your trap, set.
2: Monsari Jaino, Adabashi Muranowo. Ere Jai ki shiti anagbara. Adabagbira, efo ba won lona, o tu fi won sile. Adaba, 88.9 FM, o ti gba ko kini. O siwaju, awon egbe ni tele leyin.
3: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Atun kin kaabo sori eto imolesin eyi ti egbe awon akeko muslimi nile Nigeria eka ti ipinle Ondo ti won se agbateru re eni ti omo ba wa soro Olorun leni awon na ni Imam Abdulrafi Olukotun ohun ti won si mo ba wa soro le lori oni won pe ni omo orukan e mo ba wa ka lo bismillah.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البر الرحيم كتب الإنسان على كل شيء وعطى كل ذي العك حقه بعدله وحكمته فاستقامت أحوال الخلق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أدعو كفوا لهم أبتي أني بوغو بلدو أبا ألان أبا لوري سيبوغو عموية داتو دا أبتو نكابا ni sama nile lori gbogbo awon iru e olohun bayi na ni ada ope fun antoro iketo po ajeri olohun ba wa yi oba okan soso ni oba ti o lorogun oba ti o legbara oba ti o nile ibimo asofin agba oba ti o ni kekere oba ana oba ini oba ola oba gbogbo gba oba gbogbo oseju oba gbogbo asiko ajeri pe okan soso ni kuku ni seju kan bele pe ati wa fi odindi ojo meta to fi ku a fi royin e ke se olohun ba allah olohun ba yi al hayyu al qayyum oba ti o ni ku oba ti o ma se ni gbere la ta khusuhu sinatum wala nawm ko to gbe bele pe ati wa fi ohun sisun a fi royin e adupe fun ati jeri pe ona lawon wa ta njo sin fun ajeri pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oje se olohun oba ni se eru sin olohun oba ni ike olohun atola olohun atori aje je ta oba allah kuma ba anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi atawara li annabi atawon sahaba ati gbogbo awa ti a n tẹle wọn loju ọna daadaa titi lọjọ igbenda alkiyama aki gbogbo ẹ baba baba wa kaakiri orogun mẹrẹẹrin ìpínlẹ Ondo àtàwọn ìyá ìyá àdínì àwọn baba baba àdínì àwọn ahimma nínú ẹsìn akẹyìn akọṣẹ ládàá akọṣẹ dáàwà ọlọrun kọ dákun kọjá kaba nbi tó lérè lẹyìn ìgbà náà akí àwọn amiru wa alhamir Lukman Keulere ti won je amiru Ondo State Area Unit fun egbe Muslim Student Society of Nigeria ti eka ti pinle Ondo aki ati gbogbo awon ti ejo n dari eto esin ni pinle Ondo kolon ko dakun kolon je kemi yin ogun lere daada amen eleyi ti a tun ma pekelu ni eni on na ni ipo awon omo oruka kinu oju ti islam fi wo nje islamu ti e so nkan kan nipa awon omo orukan bi nje alquran ti e so nkan kan nipa omo orukan bi nje ati e bo nkan kan latenu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nipa omo orukan eja lo mo wipe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kike olohun koma ba annabi khairul bashar on lo da ju ninu gbogbo awon eda olohun ba da lori le eja lo mo wipe on ga ni sayyidul haita annabi ni asiwaju gbogbo awon omo orukan pata asiwaju gbogbo awon omo orukan annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam hamirul haitan oga awon omo orukan ni annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam idita bi sabe ni wipe to ofi ya waliduhu wa ummuhu ahamilu bihi annabi baba to bi annabi o fele aye le nigbati oyun annabi nbe nu iya re baba to bi annabi o fele aye le nigbati oyun annabi nbe nu iya re awon ti won tojo annabi won po repete gati baba re ku koju odun mefa lo nigbati won bi annabi 6 years ti iya re na to se kele o to na fele aye le awon to tojo annabi po o olorun ba si fese rin le ninu qur'an walam yajidka yatiman fahawa ba wala ri ari eni tojo mo oruka eni ti o ni baba fahawa ati duro ti e so latara be nigba ti annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to ti jamo orukan islam ko fi owo kekere mu awon omo to je mu awon to je omo orukan be na ni annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi o fowo kekere mu ipo omo omo orukan islam gaga o fowo to kere mu omo orukan ayin baba mi atayin iya mi ninu esin tem gboro mi nile istashhida ja'far ibn abi talib fi ghazwatil mautah ninu ogun kan tan pe ni ghazwatil mautah ogun kan ninu awon ogun ti annabi wa muhammad sallam to ja ja'far ibn abi talib inu ogun yen lo ti jade laye o ku lẹni to kuku shahidi ja'far ibn abi talib inu ogun mautatan lo fi laye lesi ja'far ibn abi talib wa taraka atfalan aytaman ibati ja'far ibn abi talib to fi laye le o fi awon o fo awon mo kekeke o fi won le o fi won le fa kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yata'ahaduhum wa yamsahu ruhusahum wa yad'u lahum shafaqatan bil yatim wa rahmatan bihi wani annabi wa muhammad sallam ilo man be awon ma ja'far ibn abi talib awon ma kekeke ti sahabe layi awon ma kekeke ti o fi ile yata'ahaduhum annabi lo man be won wo pelu itoju to pe annabi a gbonje lo odo won annabi a kọ àwọn nkan tí ó jẹ kí ìṣẹ̀lẹ̀ ó rọrùn fún wọn láti lò wọn ni annabi ó kó lọ bẹ wọn yẹ msahu ruhusahum wọn ni annabi ó gbé wọn mọ́ra yo fowo pa won lara yo fowo pa won lori yo fowo pa won mu yo safiyan ife si won wa yad'u lahum anabi obe lohun yo sadua fun won anabi o se kini o yo se adua fun won shafaqatan bil yatim wa rahmatan bihi eita nabi nse yi o je eyi je nitori anu ati iyonu ati anu ati ike ti nbe fun awon omo ti awon omo kekeke to ku ba file ise si anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lele sawon fawuka tori pe awon omo ti ja'far ibn abi talib ti won file omo uruka ni won faqad akhraj al imam ahmad anna abdullah ibn ja'far qala ninu egbawaka ninu wi afawa babawa imam ahmad wani anna abdullah ibn ja'far abdullah ibn ja'far ikalara huma sahabi ja'far ibn abi talib ne qala asawi pe marra bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dabatin wa nahnu sibyan nal'ab wani anabi to ba ti n koja lori rakumi re wa nahnu sibyan nigbata wa n kekere nal'ab tan sere imam ahmad lo gba hadisi yi wa nahnu sibyan nal'ab nigba na a wa n kekere ta ma n sere fakol wọn ni anabi sọ wípé irifọ ihu haza eleyi ẹgbẹ ọmọ yìí wá sí ọdọ mi anabi ẹbá ń gbé ọmọ yìí ni abdullahi ibn ja'far ni ẹbá ń gbé nígbà tó wà kékeré irifọ ihu haza eleyi ẹgbẹ ọmọ yìí wá sọdọ mi kọl ọ wá sọ pé fahamalani hamamahu anabi o gbesi iwaju rakumi re anabi o gbesi iwaju rakumi anabi o tori ti e darakumi duro yo wa anabi o so pe egbe fun mi anabi o gbesi kini o fahamalani amamahu anabi o gbemi si iwaju summa masaha ala rasin salasa anabi wa fowo pa ori mi ni pipa ti fe anabi o fowo pa ori mi anabi o yo ba mi sere yo fowo pa mi lara yo ba mi sere wa qala kullama masaha tani ba ti wan pawo pa lara ni allahumma ukhlif ja'far fi waladihi olohun wa bawo yo iru ja'far bi ja'far se da tohun

0: bi Paul n gbin bi Apollo to ba n bomirin bi o ba siran lowo Olorun asan ni gbugbu e bi Oluwa o ba ko ile na awon to n ko won sise lasan bolu o ba si so ilu awon to n so ori o futu futu eni Pastor Solomon lo wa ni ori eto asoju NRI ni eje mo fe ki e koko ba mi fi adura support awon ti won gbo eto yin awon ti ilera won o ku die ka to ka to bere to
1: fun awa ololufe Olorun e je koko mu baye mo gba adura fun wa wi pe ajinde ara yo ma je
0: iba mi
1: gbogbo kude kude to ba wa wa ninu agwara eni kankan to n gbo yin yi Olorun to je oluwosan la ko mu gbogbo That's your loan, Alafia, Ati emi gigun. Lagbara Olorun to ba to lo jọun ni aisan ko jina si yin. Eyi to ba wa nu agbara ti Olorun mu kuro. Gbogbo awon test ti n lo egbogi NRI ni oto n lo si tan kan si wa pelu iroyin ayo. O gbadu apogun to ti se ko ni gberi mo. Gbogbo to Olorun ti mu kuro ko ni pada mo. Friend ta tun gbo na pelu agbara Olorun to lo jọun ni Alafia ko je ti yin.
0: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
0: Amen. Olowo kere Joseph oni oruko temi. A nile agodo loni. Ani Pastor Solomon nkan meta ni a fe menuba a soro nipa ilera nipa lilo ogun NRI a soro nipa bo se le je alagbata NRI bo se le je alagbata yen ona meji ni o wa kun si awon kan wa to je pe shop ti e lokan ka e lara ko si nkan to kan lori phone a soro nipa e awon kan si wa to je pe online awon fe ma market NRI a ma soro nipa e ti e ba fe pe Pastor Solomon number won leleyi 09157 54 93 90 091 57 54 93 90 tabi 090 29 12 85 02 eba mi daruko fun eyan
1: oruko temi ni Pastor Solomon Oluyemi lati le se NRI Majors Renaissance International Healthcare
0: kini NRI gbarale
1: o gbarale eto ilera to pe nini alaafia ka ma fojojumo ji ka si ma ni alaafia kara wa ko se kini ko daganja won ni ewo nkan tan pe ni gbogi to sise pupo pupo to n de na ma isa ko ni je ka san wole o si tun se kini o tun ma n fu wa ni alaafia ko ni je ka isan ko raye kole si wa lara so egbogi NRI yi ta ma ti n gbo lati jo yi pelu ase Olorun adupe pe Olorun o ran ile ise na lowo awon egbogi na dukun awa to je pa ti n gbo eto yi ni gbogbo gba ta ba le gbiyanju ka wa na to egbogi na wo e kojo oro enu eyin na e wa lara awon ti o ma jeri
0: iwo ti o ba fe kan si ile ise NRI ile ise NRI wa ni ilu Akure e je nju ibi to wa ni Akure fun yin eyin lo si AP filling station ni dojukoju Ade Super Hotel along Ilesha Garage complex to wa ni egbe AP filling station yen ni to ba je pe ni Ondo e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba ni lu Ondo to ba si je pe ni lu Ore ni e lo si Akeredolu shopping complex opposite Pima Hospital along Okitupupa Road ni lu Ore Pastor Solomon
1: 091 57 54 93 90
0: egbe lekan si
1: 091 57 54 93 90
0: tabi
1: 090 29 12 85 02
0: lekan si
1: 090 29 12 85 02
0: lekan si
1: 090 29 12 85 02
0: ago melo ni won le ba yin ni offices ti amenuba yen
1: ni awon offices ti amenuba yen lati agogo mejo owuro pelu asugo olorun ati ma se awon offices yen ago mejo lataaro titi dago marun ni role
0: ojo melo
1: ojo monday titi jo saturday ojo monday titi jo saturday oni ati ba wa de kale
0: ijeri si awon ti won lo NRI bo lo siri
1: oni mo fi so ninu adua le kan pe elede kojo oro enu e ri pe mo ti so si waju gan ni ya fi ji awon to ba wa legba awon to ti le gbogi yen ko mo pe asodun asodun iro awon to wa legba awon to ti lo e kan je ki won bi won le re odun ni won won isalaimo fun oloko nitori de iya wa dupe lowo Olorun pe Olorun le gbogi NRI lopolopo ta wa si n gba ipe ipe ese asin ni seyin na nitori de re yi to daju o wa gbogbo awon to n le gbogi NRI pe agwara won yo ni alaafia atilera to pe pelu ase olorun
0: e je gbe yen ti si egbe kan ele ti a fe menu baba yi awon odo to wa ni gboro ti ste oni se po o
1: olutu e parosa
0: itiju ti o se mo polopo ni pe elomi oluwo sobu elomi ogun sese tun lese bere conventional ise kiko
1: parosa
0: e wa menu ba nkan gba ti a nsoro ka to duri ategun eni e fe soro nipa digital marketing empowerment
1: be ni sir se popo anu nri se opolopo awon odo yato sa awon to je pe a nse ayewu fun lofe ayewu en tesiwaju e mo te kan gbagbe ki won kan si ile ise eka offices wa ta ti daruko yen lati awon ojo ta daruko so e kan si be won ba se ayewu yen ni ofe normally gbogbo awon offices mi te ba gbo ye ti won gba lowo won ito kere julo n gba 5000 awon 10000 bo fe ni gbogbo awon offices yen to ma bere wo lowo yin e so yi pe pastor solomon so yi pe ofe ka ma se gbe wa ayewu yen ni owo yin so e wa sibe a sa ayewu yen fun yin gbo general e ba nbe ni pori ofe olorun back to
0: I don't know of any rice eran lowo of any rice eran lowo ayewo ni ofe won ni kan pin ogun fun yin lofe o
1: ba pogo fun yin lofe bona tu ti fe rowo lati se ogun mi gbogbo ero je yen sugbon owo to ye ke tu fi ra ogun yen awa otuku fe ko je pa ayewo ni o tun gba lowo yin o na fi mama fi se wa lori bi pe ofe ni kan ba wa se ayewo yen fun yin tori toni ko ni je ke ma fogun ori fifo ke fi ma wo inu nirun purpose ayewo yen o niyan lagbere tori testimony yen to n tesi waju afẹ ko tu continue keyin na ke jere nbe
0: o da digital marketing empowerment
1: sister digital marketing empowerment yen anu awon odo tori opopolopo lo ma n pe mi lori phone wi pe mo tin ba ni ka ma so nipa awon to n pe mi tin mi ke fe ma send pa ki lo sele won ni pastor solomon se n ta ma ti ri pa wa ranse olorun won gbagbo pe awon isoro kan be to je pe ta won ba so fun wa akoko a fado ara won lowo ikeji nkan ti olorun ba fun wa lagbara lati se a tu se kini a gbiyanju re niwon ba agbara wa ani kan ba to je pe ni e pe mi gba na oni awon ti jeun lati ana ori afefe rile o na won lo nje awon jeun kini kan kini ki lo de oni gbogbo nkan kan ti e kin dakun nkan ti ba le se tin kin fe ra won lowo ni ojo na won ba nkan ti mo ni ori ofe ko bo lo si dari mo sa send e sen yen mo ni iwo na so le je asoju enara ni bi to wa yen o de ti asu o lo le se mo ni ko yoju service wa o ba wa ko lowo moto a send owo moto si bo se de asalaye fun asidani lekọ fun o de gba idan lekọ lati igba na sa titi dojo oni ko tun pe mi wi pe ohun oru njeje mo
0: ko bi dojo tun ke kankan mo
1: o wa sadura tori mama e na won na wa ilera kan ti won lo egbo general fun imama ye na won bere si ni fadura won fi na wa lowo tori awon iroyin ayo ta n gbo yen en ara o mo tesi waju awon ololufe eto yi oga mi joseph olowokere lagbara olorun anu olorun yo ma fọ e ma so si waju ni lagbara olorun ba e se o sa so nipa digital marketing yen
0: okay
1: tori awon ojo o ni eto yen fi wa awon kan ti wa tan ti pe wa tan ti keko nipa nkan yen to de je pe won ti fi se ounje you are a graduate tabo de when the order nco da o ti raye for da opportunity to fi ma ri owo to ba ofin mu to fi ma foda ni mo fe fun eyi oni mo fe salaye fun you can be easily be doing this work through your phone ta ri lowo wa yen ko ye ko je ero expenses income turn your expenses to income won ti wi pe to ba wori phone wa ri awon kan tan advertise ori city product legitimately awon e ka kan ti tan pe ni jumia lo type we ori registered by the government awon kan ba je pe product wa ori jumia ni tin ta konga online ni shop ti won won pe ni gbe le pa owo now iwo to lowo shop o se pari school tan ni obi to gba owo gbomule lanta te fi toju re nigba te toju e tan ko ye ko ja won pe o wa tun wa je bukata lodo won te pe obi e to e ko se kini ko ma je nje omo awon na ti wa fun olowo nje iru eyin odo be eyin iroyin aye yi to wa fun nitori die yi digital marketing yen a ma ko yin bẹ́ẹ̀ni náà se le ma se kini bẹ́ẹ̀ se le ma tipasẹ̀ digital marketing platform NRI pẹ̀lú àjọṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó ń pè ní TGR.
0: Ẹ kí ni TGR?
1: Top up and get reward. Àwọn TGR
0: yẹn. TGR ok pé nǹkan top up.
1: Yes sir.
0: Nǹkan.
1: Yes sir.
0: Àwọn èèyàn dẹ̀ wọ́n dẹ̀ fún ọ lóyún nǹkan
1: lórí kọ́tà sí. Kí ló ṣe ń kí lọ́sẹ̀ ok fún àpẹẹrẹ top up tán sọ yìí nìyí sí oní bá ti ra data tá ra káàdì sórí fóònù wa sá mo fẹ́ gbé ìrọ̀wọ́ yìí olóòtú sẹ ẹ̀yin náà mara yàtà ìbàbí ẹ̀kẹ́ ra.
0: akin ba ni yàtà fóònù lè ṣiṣẹ́.
1: na tí n bá sí ojú wa sí ọ̀nà tí abala àwọn tó ń ta fóònù online yẹn to tin ri owo e lanu telecom industry oni ile ise yen je won je
0: ile
1: ise agbayanu ni sa o
0: tgr
1: tgr
0: okay
1: so ni se be te fe se digital marketing yen e ri pe data to ba ra data o le bo wa online wo whatsapp re o ri pe ti data ba ti tan ko ni lomo se mu paro data yen ma ra ni so aye odo a fe ke eyin na ke wa gbo nipa nkan ti e le se pelu tgr te fi mo le ta oja nri ni online
0: tumale bo yin tumale bo yin dada
1: yes sir
0: ile ise nri ati tgr
1: yes sir
0: eni ajosepo
1: depo de ofe olorun sir
0: won ma train awon odo ti won ba wa si nri
1: ebere sir tan ba ti wa se nri a train won
0: ton le ma ta oja nri ni kan bi
1: won ma ta oja nri ko da won to ba ma fe ma ta ayo en ya time yen online o fe gbe se gbe kan to tun ma rowo re gbe gbe afana e wa o ma fi tgr yen o fi ma ta data ya time o ba fe awon to fe load kinan pe
0: cable
1: subscription o fe load wo depa tgr iranu lo bade so ere ten ja lohun won mo fun won na ti pere were o ma gba yun bo se nta general o ma gba todo general o tun ma gba ti odo tgr
0: pastor solomon
1: yes sir
0: fun awon odo yen ti fe train
1: yes sir
0: ki se nra yen kan lo fe train e bayi
1: yes sir
0: ile se nla ti en gbe bo
1: yes sir
0: pe ki o collabo pelu yin
1: be ni sir
0: bi elu la won do ma san
1: fun idanileko yen nipa odo ofe olorun free of charge ni
0: be gbo nkan ti mo so
1: ani idanileko
0: mi fe ko je pe ofe ni rice ran lowo se me tawon odo ba wa
1: be ni sir
0: ofe na ma fun ni training yen
1: training yen is free of charge fun gbogbo odo to ba ti le wa ni idanileko yen tawon yen kan gbowo rabata rabata kakiri ofe ni rera ti o tun ba nse yen
0: won kon ba se nta product en ara tan ba ma to ma another product tan fe ta na nko
1: won tu fa platinum for ten ta ma ta bata won ta me online iba we na nta phone won won di ba won advert se ma wa sorry phone ni pa bo se tra bata daddy mo ra laptop mi ti kan online mo ti ra awon laptop ye find e bi pe sa na in to tun wa sele ni pe opolopo awon oja yen te ba ra tori pe won pe ni pay on delivery ke se pe won kokko send owo si o ko ma gba o iwo to ba je mo ke loruko e o le ri sese nbi bo ya wo ma en to ba je pe
0: tori
1: pay on delivery o ba ti jowo ja bayi iro general to ba ma ra to ba ti ri bayi iro awon to ba je pe platform ti won online yen ti fe ma se to ba ti ri oja bayi o ni awon yen o to sewo bo bo wo lo se le se ti o ma ja sowo fun e gbogbo e la fi ko e ta ko e so owo oja nikan ni o wa wa tan ba ti gba lekun idan lekun tan owo oja tan ra ti won fi bere si se se sugbon ba se le ko ofe la fe se fun yin
0: awon ojo wo ni won le wa fun danileko
1: e se pupo ejo ti as ya soto fun awon eto yen fun youth empowerment on digital marketing with DGR o na ni ojo Friday sir
0: okay
1: ojo Friday ati ojo Saturday
0: awon addresses ti mo daruko le kan na ma wa
1: awon addresses yen ni sir
0: ele ti o wa ni Akure
1: yes sir
0: e lo si dojukoju Ade Super Hotel
1: yes sir
0: e ma ri complex kan to wa ni egbe AP filling station
1: yes sir
0: ni along Ilesha garage
1: exactly,
0: Lakure
1: yes sir
0: to a je pe ni Ondo ni e lo si Ademake wa shopping complex
1: yes sir
0: ni dojukoju First Bank
1: yes sir
0: Agogo Oke
1: yes
0: sir ni Yaba ni yes, Ondo
1: yes sir
0: ele to wa ni Ore yes, Akeredolu shopping complex
1: yes,
0: opposite Pima Hospital along Okitipupa Road
1: exactly,
0: ni Ore e ba fi number e pe number e ka won yan tun gbo
1: 0915749390 o tun wa lori WhatsApp o te ba fe te atete
0: e ba mi tun pe
1: 0915749390
0: tabi
1: 09029128502
0: e kan si
1: 09029128502 o lo tun mi fe ma so nipa awon youth to je pe won ti ja anfani yi sa to je pe won atu je liability fa awon obi momo lati gba ti won ti gba idanileko yi ti awon obi yan si wo owo perete fun won lati bere eto yi sa so oja ti won ma ma ta lori online yen ati bo se ma re je pelu tgr yen gbogbo e pata a ko won ti won ba ti de won apere e ma binu sa mo fe soro yi elomi wa ti je pe won ba 100,000 to fi se capital o ti generate opolopo owo tori pe owo to nse ise o yato si owo ti o sise sa so current e wa so pe okay awon oja to ma ra iye to jere to si ma ta oja lori platform online tgr are you getting me now awon data ati opolopo awon nkan ta nlo so nkan to wa fe se online o ma lo data data to fe mo lo yen bo ni o se ni gan nipa ibi ta ti mu ti ji aruwole niyan tori bo te ra data won tun sowo fun e bo te ra recharge card won tun sowo fun e e to je pe nigba mi wa awon platform kan ba to te ba ti ra awon kan yen tan won o tu deduct owo nu account yin ni won so pe charges on awon kan te tin ra. But TGR will convert your expenses. But go charges here, I won't want sudden income for you. Don't say the charging one month for any area, be by platform with TGR. Be also the charging data. There are data either for I be for a lumi. So it's done a meji. Only the platform here, coffee my data for you, come off it, family. Only my very high time, come off it, family. Only if you might, bow when you say TV subscriptions. Go TV, Start Time, DSTV, wa ma ba won load we. Easily, simple. Are you getting me now? Ile se TGR ye, ko mo se bi boye se se deni. Awa ti nlo la wo pe ere na tun re ta le fi awon eyan. It has started since 2018. Register with the government when you see a small group of life in the Batua. Little day for Kamani. Now, why not? I don't know. Look up, I will pay the Salalu Barikai. Everybody was a point where I lost your cocoa. Near, I will not be a young one catching to what I don't want, but go look your con. So, what do you call fellow Kyoko over Sayre? A platform and I want before to teach you how to the female digital marketing. You know, you're not going to be for
0: the Ejaki as civilly. I will come out to Japan. Bi sama se jina sile be na ni oro kan ma manipulate phone kan ma te phone sugbon to je pe ke yan si sub ko koja sibe owo won ya si talaje se ko ni si aye fun ru awon iya to fe ma se alarobo nri ni
1: awon kan ti wa to je wule tin salarobo re to je pe pelu ori ofe olorun awon ja soju nri ni awon agbegbe kokan iwo to won na ba fe ja soju nri o ma pa online o mo bi se telephone abi o le se katakara o ni ri sub in fact iwo to ba wa fun eto yi ba na nri kan be awon product wa ma fun e lo fe iwo to ba wa fun eto yi awon 20 akoko to ba
0: 20
1: to ba ko ma fun won ni NRI banner to je pe in fact gbogbo awon to ba tin koja ladugo won won le je kan mo wi pe NRI egbo gena won ri lodo yin kan fi sibi shop re tabi ko fi sibi gate ile re gbogbo awon to tin gbo wa lotun lo si ti won wa NRI kaakiri won le kan si ile re won le gba lowo re won to ba wa feto yi lojo Friday ma fun 20 lo fe won to ba wa lojo Saturday na ma fe eyan 20 akoko ni o to ba ti pe mi a tete ba emu number sile su pe ke si pe mo ba mo number den sile nikan to ba ti tete wa de eyin te ba ja ma fun number 1 2 3 4 5 to 20
0: afi won ba da yen yen la fi kun yen o le ma je pe the first 20 yes, the first 20 to ba koko wa na ara eni sugbon won gbodo ready lati ra product
1: register pele nara nara kan ko product
0: to opolopo la gba bana be yen tani pon ti di nkan to fe ma sa ila tabi o fe ma sa iwa
1: ko da to ba di ba de lodo won bayi awon yo bere pe se le gogi yen so opportunity automatically eyin 20 te ba ko register pelu wa o na ni half ni bana yen so that one nemo di so bi to yan ma bi bana yi lodo yin won ma bere okun yen iwo si le o le gogi lodo so to ba ti wa to register o gba gogi yen lowo a si fun bana yen ni ofe
0: to e je ki a lo si odi keji a lo ni ati ide youth empowerment ile se NRI ti gbe digital marketing kale fun awon odo 20 phone tabi laptop ile se NRI pelu ajosepo TGR iyen top up and get rewarded ni won yo ko yin bi ese le se digital marketing lati ta NRI product tabi awon product mi won tun ko yin lati se cable subscription yet downloading data tabi ever san awon bill kan online tesi mo igiri repete ofe ni iru lagbara yi ojo Friday ati ojo Saturday yo mo waye ni ilu Akure ati Ondo e kan si NRI office to wa ni ilu Akure beside AP filling station opposite Ade Super Hotel along Glacier Garage Akure tabi Ade Makinwa Shopping Complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba ni Londo Ekwe tabi ki ati atejise yes I can see 091 5754 9390 091 5754 9390 tabi 090 2912 8502 090 2912 8502 tabi 0833842322 0833842322 Aye wo fe iyen lo lowo abe ti kansu e
1: nbo a kansu e
0: ojo oni kawon yen wa faye wo
1: fe awon alaye wo fe yen lati monday agogo mejo looro titi di agogo marun aye wo fe yen o sisile fun won from monday to saturday now kini purpose aye wo fe tori ale mo so pe aye wo fe yen purpose e ni pe koni je ka fi ogun ri fifo ka fi wonu number 1 number 2 awon ta nje in ti o ye ka je to ye pe awon kan wa to je pa nje to tun ma fa isele yin ba te ba ti gba lafia tan so aye te ti wari te ti se kini sayewo ta ra yin ti wa okay dada e la nfa lati wa lati mo prevent it's like onesu ara yin bo se rire okere opo e reduce onje ba tori no nje lopolopo asan ti nwole sa o sugar lomi bo se rire to gele mo won wa ni diabetes ponta bo ni o se ni ponta so ayewo yi yo gbegidi na awon isan yen o ni purpose ta fi so pe okay o ayewo yen ka ba gba wa ni owo wa from monday to saturday latago mejo laaro titi dago marun irole ki won ma bo
0: de elekeji en ti e ba fe se digital marketing ile se

0: ti wi wo gbe agbari eniyan nisisiyi wo gbe ti enu mi wo da mu giri giri.
1: Bayi ni gbogbo won se igba ti won mu eje inu agbari ti won ko butan won mu gbogbo ti inu apo eje igba ti won se bayi tan se ni gbogbo won tun fi owo gba inu ti won kigbe onje ti won si tun kigbe nkan mimu iya ti eleda fi je awon eniyan buruku won ni ni pe bi o ti wo ki won jeun to won ko ni yo bi o si ti wo ki won mu nkan to ko ni te won lorun lai lai leyin gbogbo ipade yi alaga ki gbogbo won daada bi o ti ki won tan afi ye ti gbogbo ara lo sile apa lo si oto ese pinya pelu idi ori kuro larorun okunrin ti o pe ogede ti alaga fi wa ba tun bere ogede miran nigba ti o pe die apa lo o tun se ese lo ibadi lo owo lo kengaya lo orun lo igba ti ori wa lo ni akori ati tabili ati aga ijoko ati iwe ori tabili mo enikan ninu gbogbo awon ti won wa ni ibe ba ke igbe ni ohun to ro kan bayi ti o da bi ohun eye se ni gbogbo awon ti won ti wa ni eniyan yi pada ti won di eye ko te mi lorun papa ri pe ohun di eye nitori agbara ti o ti gba lowo esu won ba wale bayi ni gbogbo awon ti won lo si ipade buruku na pada mo fe ki e wo oniruru isoro ti won ba pade ki e si wo ni pataki pe olukuluku awon ti won lo ni won mo bi orun apade ti ma ri sugbon sibe won pinu ati gbe ibe titi aye aini pekun nitori kini nitori owo ko si eni ti ko bere owo eyi ti ko temi lorun ti le bere to so di olowo fun iyoku igbesi aye re sugbon ki won to kuro ni ipade enikan ti o sese wo egbe bere lowo esu idi re ti o fi yo odun marun marun lara ojo aye won kuro esu dahun esu ni
0: eni ti o ba njiya a ma wa ki elomiran jiya pelu nitori eru pe ki se won nikan lo njiya a ma mu ki o le farada iya re awa ti a wa ni orun apade jiya pupo pupo ati ti a ba n tan ara eni je bee ni iya naa ko lopin titi laila o ni a o ma je idi re niyi ta fi n wa eni mora idi re ti mo fi fe ki e tete wa si aye niyi.
1: Igba ti enikan si bere igba ti iya jije awon yoo bere boya were ti won ba de orun ni tabi won se awon ni alejo die ki iya to bere esu ni
0: ki e to pa oju de gan laye ni iya yin o ti bere o awon omo abe mi ni o ti le wa fi kumo wa pade yin ti won mo jan yin ni gi leyin orun eyin nikan ni o mo ri won awon ti o joko ti yin laye ko ni ri won o ohun yin nikan ni won mo gbo nitori na e je iwon ti e le je laye ninu igbadun ki e to bere ira yin nu di orun.
1: Igba ti gbogbo won ma kuro ni ipade won di eye ko temi lorun pelu di eye nitori esu ti fi eyin ni fun fun opolopo odun ko temi lorun ko ronu ojo eku ju be lo sugbon igba ti ojo eku re ku odun meta a gbo pe o n ba oro re kan bayi soro ni ojo kan oruko ore re na ni oye ori o dahun o ni
2: ore mi oye ori nje iwo ti ero pe eniyan tun le lo sibi kan leyin iku
1: oye ori ni
3: o to ma ni se iwo gbo tawon kan ma ni orun meji lo wa orun afefe rere ati orun apadi ki olorun ma je ki a lo si orun apadi o
1: oye ori ko mo pe ko temi lorun ti wo egbe isu ati pe o ti yan orun apadi ni ibugbe ohun leyin iku o da oye ori lohun o ni
2: ma da won lohun emi o ro pe bi eniyan ba ku emi re ko ku ati wipe o tun le lo sibomi bi esu papa

0: kin tun ma kin ku dede wo yi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma 36 kan ni alalu barika yi adaba 88.9 fm akure ilu ilaramo kin la takan mole si ta tin bu
1: won tun bere fun o le sala mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se maggi native jollof rice itowo e kan lasan ari kan ko si leyin e
2: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: maggi star yo so gbogbo onje ta se do won

Ti down lẹ yẹ osoka ti wona basa ki esi pe iku ti ilera ara re wa nilo itoju kan si won bi ofa nu ara kori kiri ki aro ma wo ni ara tita itoju nu egugun to ro ni ara jijaje oju susu ko ma re ni lati nu wa eyan ma ru ko ma gbe ko wa tese ni o ma ku taitai ni gbogbo igba airo orun su dede eyu aseju itoju ipenija irina daada ara wuwu abadi itoju kokoro nu eja ti be be lo tun toju arun ara iba je tolojo pipe abe yi to sese bere to bi lori itoju awon to ma so ku fa iroyin ni fobirin atawo okunrin ta le se daada lodo ololufe wa boki ogun ba ni be lohun lori ise ni ti obo dede pelu si asina ola ti wona

yo ozan yin oku wo zo pe ozan yin ku to ba ni ozan yin ku lo sase wele lodo baba ozan yin o ri pe ozan yin lo ki e kaabo ozan yin to lo ti lo bi 6 already years laye nibi ti ejo paramole ni agbara ede epa ni wo kokko lo to ba je pe awon ti abalaye la ba lo fun ama won to ba je ti kini epa to lagbara to lewo to le wo mogun ni immediately o na na ma nlo fun lodo awon babalawo amo abere ijo to lagbara ju o na le do paramole o na ni wo fun yan ba ba gbe yan de osipitu anso ni pe ijo paramole ni bi to buru de to lagbara nu o awon kan so pe bo ni paramole se nri paramole dabi awo ewe ewe to ti gbe ni o ewe to ti gbe to re kale ewe to ti gbe bi ewe koko eyin to ba ti ri egbe ewe koko ri o ti mo paramole bi paramole a se ri nu se ri ni eyin e ni ara e awon bi awo edu dudu wo fi kola si leyin kala kala kala kala eyin ni ejo to ri be opo baba nsoro ejo to ni awo e oka oka o dabi paramole dada monomono o dabi paramole dada bere wo o dabi paramole dada leyin ere lo tun mu awo paramole idi ti won wa fi mu awo e ni wipe paramole to ba tobi ju laye ta riru e ri o tobi tan patapata ti o ti bere ja ni o oni o tobi ni o dabi atanpako agbalagba ko ju atanpako agbalagba lo o lejo eleri buta lo buru yi o ta ni ibinu oje oraye lo yi o ta ni ibinu oje oraye gbe yi o ta ni ibinu oje origbalo to kan joba o joba la so pepon o joba nikan si gbo joba eleri ibu o joba ti o leru o joba ti o ni kan agba eleri ibu paramole eyan kan so pe lai se badan se mo kini badan si o azo ni pa paramole ibinu ni ojo tobi alawo ewe ni ewe to ti gbe ewe to ti gbe bi paramole se rinu paramole to ba si gun daada se mo rula ta nlo ngba ta se wa nsuku rula paramole to ba tobi to ba gun tan agun bi rula ele to ba gun daada pa riru e ko gun bi rula kan ati abo o gun tanu o si tobi tan riru e ri oni ko tobi ko se bi atanpako agba ibi ti paramole monu ki tobi ki gun amo oro e o ju oro ejo to je pe ba ba pa tan ta gbe sinu apo rice ti o ni gba ni paramole ibinu ni ojo ro ba je ibinu ni koda ti paramole ba ku ti o ti ku tan e lo tesi ewo e lo turun aja e tu seyin paramole e ri yo si binu dabi ke bu yepe e bu to ba tin se e fowo bu yepe ke da si paramole yo si bedanu nibi to binu de ni o a si mo binu para e ni paramole olorun ni ja karogun edi awon agba ma lu fun yan a ma lu fun yan ti won ni ko binu para e olorun ni je ka binu para wa olorun ja rogun edi awon baba eri yin wa nbe opolopo awon ogun to tobi bayi awon agba won yin dede yonda e ka won yonda e kale won si tin gbe opolopo e lo tori won ti ri pe binu ba bi awon omo kekeke ede ni won le lo rin begi fun yan tan ba begi un loko oniru igi tan ma nbe oniru igi tan be tan ba beru gi un tan si mu lara igi tan be tan run pako e ti wo mo so kan ti wo mo so won a wa bulubulu sori igi tan be un igba ti awon agbo se run pako dele to ba ku bi buso kan to ku kan dele won a wa yawo nu ngbo won a se ge won a se ga wa se gbonse to mo
Oda ma binu enyi baba wa tin so wa.

wọn wa yi agbẹ na npe ni igbese wọn wa mu igi pako wọn wa kibori e wọn wa so gbolo nkan si bi eyan ba si ni olobi to je pe ni ni olobi o to jonje ori adirori igba ti awon baba o se pada wole eleru ati sogi en tohun ati jagba npe lohun gbogbo awon ise lile lile bayi na ma fi para mo le se mi o jiyan bi won fi sogun ja bi won fi sogun ale pe ke eyan mo wo ko bi ke eyan mo wole eyan awon ogun to buruku buruku na fi se tori po ti le laye o si le dorun gbon a n soro nipa ijo abami ta n pe ni para mo le tori ibinu lo fi so gbogbo e wa danu ko to bi ko rewa ko gbogbo eleri ibuti e ni para mo le awon agba ton ba fe lu fun aseta wa ni kan pa ko gbodo bo wa wa ko awon igi kan si wa gbe sinu igbo won do ti si ko da be eyan ba le mu lara ti e poju bo ba pe arewa obirin arewa obirin o ni da lohun nibi ti se itun lagbara de o si tun so kunrin na bo so obirin na lo ba mu la mu ju bo ti wu ko rewa to bo ba rewa kunrin pe ko ni wu won o ti e ni pe tori oju e na yo ti doju yo ti ko ti e da baba kan wa ni akure ngba ti wa leyin oga fabu mi oke mesi o ni pe ka rora o atare to wa nbe ye e ma gbe mi o be ba gbe mi be ba ti niyawo e ni le niyawo mo tori oju yin a ma da bi oju ejo para mole lodo eni ti e ba nkenu si obirin wo si ni orejo ti o duro boya fe so ngbo wo eto fe so ngbo wo eto o eto 6 meta 5 kan 8 meta 5 kan o eto 365 385 o eto 6 meta 5 kan 8 meta 5 kan ori